0: bitch, nah, nah.
1: It's your boy Easy from Wedela Mphakamisetsa Slam Nutrition 2.
2: E bile ke a solofela gore gompieno a ipotsa gore no goreng a e tshameka sebaka yana ya coach o lebetse gore ke setse ke le ka mo studiong yaanong ga o nromelela se ka lebala gore o nthomelele ka kwa le man ka ko studiong se ka nthomelela ka ko nna ka ntlha ya gore ga o nthomelela ka ko nna ga ke kgone go tsena ga ke kgone go tsena yaanong ga ke le ko Gauteng ke mo teng fela ga se it's not a train smash ke gone ke bonang fela ke tla lukisa ka bonako moreetsi wa ka e leng gore ke mo rata thata moreetsi wa station sa Merafong 360 radio yaanong coach a na bua gore no man ba ne ba betšha ka nna yo gore ke betsa di-prediction tse e leng gore ke tsona ya ke tshameke ara ka tshameke bolatsia betsa tsona di-prediction tse e leng gore ke tsona ya moreetsi wa ka yaanong ke itumeletse le nna go utlwa seo a bua gore no ya the slender boy yo slender boy a betsa di prediction tse neng gore ba mo voma ya nkonne yaanong go kopa mpolelele ka so se o ne o bua ka sone gore go diragetseng mo letsatsing le le la maabane ga ba go botsa ka di-prediction go diragetseng a o ile a e kry-a regna kgotsa go ile go nna boketenyana ntla gore ke a itse gore ba ne ba mo batla di-prediction yaanong ka ntlha ya gore ba ne ba itse gore ke ngaka bolo ke tserang tsepe yaanong ba ntse ba batla di-prediction ba ntse ba batla founela ba morrasetsa ba mmatla di-prediction yaanong ke batla go itse gore di-prediction di ile di a tsamayang coach o tsogile coach di tsamaile yang di-prediction
3: nkgonne ke gopola mo letsatsing la moobane monnao a ntshwara ka mogala wa letheka a mpotsa gore motshameko wa Bafana Bafana le setlhopha sa South Korea a ke o bona jang ke a re ntate oi ne Bafana Bafana ba go e betsa ituka go thola setlhopha sa South Korea ka nno e le nosi go lefela setlhopha sa Mexico ba go thola setlhopha sa Sesech ka nno di le pedi go lefela mme fela Mexico ba tlhotse setlhopha sa Sesech ka nno di le tharo go lefela ke fositse fela ka nno e le nosi mme fela wa Bafana Bafana o le ke uiteile ke moleletsa gore re a feta re ya ko legato le latelang mo mosong ka nsendela message o wa o sendileng a raya kona dati a ikona ona o ngake nngwe e kelang ditaola tsa nnete
2: nna kgale ke ba bolelela gore o ngaka ya ga o ngaka fela o ngaka ke ba boleletse ga ba utlwe yaanong ba feletse le gore ba moakgola le bona ba re no a itse ne re sa itse gore re o bogale yana ya ba bantsi ba bua ka yena ba re no o dese man ba re o dese man heyeyeyeyeyeye utlwa fela
4: ngwana mme o tseba bolo man o tseba bolo o ikopile kgomo le nakang goma ai kgona ai o kotsi o mobe ngwana mme
2: ba re o bobe ka tselengwe e leng gore a makatsa o itse polo ba re wa itse dideng sede morwarre nkgonne a re fe tsona gore go diragetseng re batla go dutlwa from the horse's mouth yaanong
3: mmoso ke montle letsatsi ke lalelapone ya seetebosigo o tlhola fela matsatsi a lesome a mabedi le botlhano ketepedi soba mabedi le borataro ke kodi gore slender boy kabonga wa kopakeditswe Merafong ya 360 rati o tumela motho montle ke na le wena mo letsatsing la gompieno ke phagamisitse fela seatla sa ka sa moja a ke re moso re opone go robala ke tholego go tsoga ke mogau ke be ke re lekoko la Merafong 360 rati o timena oa le tumedisa mo letsatsing la gompieno ke be ke ya ko line one ke re nkgonne ke gorogile mo letsatsing la gompieno ke tla mo go wena ka pelo e galalelang pelo e tshou go rena boitumelo mo letsatsing la gompieno ga re lebelela kontle di aphakasela di fleke tsa South Africa go boitumelo kontle tla ke tse fela ditaolo tsa me be ke di latlha ke lebella gore di tla di ntshwaretseng mo letsatsing la gompieno metshameko ya tshamekileng mo letsatsing la maopane World Cup Swaziland ba tlhola setlhopha sa Canada ka nnotse pedi go e le nngwe Bosnia and Herzegovina ba tlhola setlhopha sa Qatar ka nnotse tharo go e le nngwe Morocco ba tlhola Haiti ka nnotse nne go tse pedi Scotland ba tlhola ke Brazil ka nnotse tharo go e le nngwe

0: khirimisa ditoro tsa rona mo tseleng, mme fela re ilela bonolo ka go tshameka maleka le Fresh Republic moso wa letsatsi ka ura ya boraro, ra netefatsa gore tsela tsa rona di pulegile, re a feta re ya kolatong le le latelang. Mo maitsiboeng a letsatsi, Ikwada ba na le Germany ka ura ya lesome, Curacao ba na le Ivory Coast ka ura ya lesome. Mo maitsiboeng a letsatsi, mo letsatsing la kamoso, Tunisia ba na le Netherlands ura ya pongwe mo mosong, Japan ba na le Sweden ura ya pongwe mo mosong, Paraguay ba na le Australia ka ura ya pone mo mosong, Turkey ba na le setlhopha sa United States ka ura ya pone mo mosong, Norway ba na le France ka ura ya boropongwe, Senegal ba na le ka ura ya boropongwe mo mosong. Ke tse ke tsa letsatsi la kamoso. Bokhutlo ba peke a kodiwa ga le Slender Boy Thapanga wa koga ke ditswe go nefaleditse gore e tla boe ko Hotspots Crown Tournament e le ya ga Simphiwe Tshabalala e tla bong e simolola Seetebosigo a tlhola fela matsatsi a le 12 le bosupa. Mo nakong e ke tsa dithapo tsetse ke poela ko line wana ke be ke ya gore reng kgonne mo nakong e sa feditseng pelo nna le wena re a boa gape re a kopana go netefaletsa moreretsi gore tsa metshameko dintsi e ti eme tjanga ke be ke re Merafong ka 360 Ratio, tobetsa fela kono kwa gago ke online o re 360 Ratio, mme fela wa go utlwa Ratio e tuma ya Merafong. Timena a ba re motho montle nna le wena tla re boe gape re kopana mo nakong e sa fediseng pelo mo go tsa metshameko.
1: Re leboga.

namuva liyabukwa. Ongafuni ukusuka siyamgudla. Uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagudla.

0: Era questa Facing Pillie e la horror fa coach. Coach! Che ha solo fatto la o un re di caffale. Io ho fatto coach, ero buono ore. Radio Peter Rappe di Cantezza Bolozena. Radio Peter Rappe di Cantezza Bolozena. Ricordiamo nate Rappe a che re. Rai consola. Rai consola. Rugore a ring. Line 2 re bulele line 2 re go go dira galang
1: ha mo se ke montle le tsa tsikela la pone ya seti busigo o tlhola fela matsatsi a le sobe a mapedi le botlhano a ke tepedi soba ba pedi le borataro ke kodi gore slender boy thapanga wa go gakeditswe merafonga ya 360 radio tumela ha mo tlo montle ke kena le wena mo letsatsi la gompieno ke pa mise fela se atla saka sa moja a ke re moso ya ro pone go robala ke tholego go tsoga ke mohau ke be kirele kokola merafonga 360 radio tumela ho wa le tumedisa mo letsatsing la gompieno ke be ke ya ko line 1 ke reng khonne ke gorogile mo letsatsing la gompieno ke tla mo go wena ka pelo e galalelang pelo e tshou go rena boitumelo mo letsatsing la gompieno ga re lebella kontle di a phakasela ya di fleke tsa South Africa go boitumelo kontle tla ke tse fela ditaola tsa me be ke di latla ke lebella gore di tla di ntshwaretseng mo letsatsing la gompieno metsameko ya tsamekileng mo letsatsing la maopane World Cup Swaziland ba thola stopa sa Canada no tse pedi go ile nngwe Bosnia ena Herzegovina ba tlhola stopa sa kwata ka nnotse tharo go ile nngwe Morocco ba tlhola Haiti ka nnotse nne go tsepedi Scotland ba tlhola ke Brazil ka nnotse tharo go ile nngwe South Africa ba dira tiro mo letsatsing la gompieno ka ura ya boraro ba bolaela stopa sa South Korea le ruri ka nno e le nosigo le fela ba netefatsa gore re a feta re ya ko legatong le le latelang la ditlhopha di le sobe a mararo le bobedi tla re lebogise ntate Hugo Bruce ka tiro entle ya e dirileng mo setlhopheng sa setšhaba sa South Africa Czech Republic mme fela ba le ko mogatlheng ba latlhegetswe mo mosong ba latlhegelwa kgatlhanong le Mexico ka nno di le tharo go le fela setlhopha se sa Czech Republic ba batlile ba phirimisa ditoro tsa rona mo tseleng mme fela ra itirela tiro bonolo ka go tshameka maleka le setlhopha sa Czech Republic moso wa letsatsi ka ura ya boraro ra netefatsa gore tsela tsa rona di pulegile re a feta re ya ko legatong le le latelang mo maitsiboeng a letsatsi Ecuador ba na le Germany ka ura ya lesome Curacao ba na le Ivory Coast ka ura ya lesome mo maitsiboeng a letsatsi mo letsatsing la kamoso Tunisia ba na le Netherlands ura ya bongwe mo mosong Japan ba na le Sweden ura ya bongwe mo mosong Paraguay ba na le Australia ka ura ya pone mo mosonga Turkey bana le stopa sa United States ka ura ya pone mo mosonga Norway bana le France ka ura ya boropongwe Senegal bana le Iraq ka ura ya boropongwe mo mosonga ke tsaletsa tsila ka moso bokhutlo ba peke a go dira re slender boy thapanga wa go gakeditswe e go netefaleditse gore e tla boele ko Khotso Sports Ground tournament e le ya Simpiwe Tshabalala e tla bong e simolla seti bosigo a tlhola fela matsatsi a le some a mapedi le bosupa mo nakong ye ke tsa dithapotse ke poela ko line 1 ke be ke ya gore reng kgonne mo nakong ye sa fediseng pelo nna le wena re a boa gape re a kopana go netefaletsa moreetsi gore ya tsa metshameko dintsi e ti e metjang ke be ke re Merafonga 360 ratio tobetsa fela kono kwa gago ke online o re 360 ratio mme fela wa gutwa ratio e tuma ya Merafonga timena abare motho montle nna le wena tla re boe gape re kopana mo nakong e sa fediseng pelo mo go tsametshameko.

tlwaedi mme ene sebelo sa gagwe le sepono sa gagwe ga sa tlwaelega ga ke itse gore nka mmitsa mang o ja monate man o rata monate man wa itobetsa man ee nka mo dira gore wa tla ba thulamise ka ditlhogo ke tshwere jalo banyasa maiza pablo ditlhogo tsa bone di a opa di bokete right re koma nating ke nao ke tsamaya le ene re ko monateng jaaka go le monate jaana ke batla go mo dira gore e re ka moso ga gata dikga

0: Ja, kina kwaro ya horo ore jekatsone coach ya no. Kina ko coach ya horo ore jekatsone. Kia bulela coach, kia bulela ko line 2. Re bona hore ho dira gala motsame tsame ko tsarantsepe.
1: Ha mo se ke mo ntle ya letsa tsikila la pone ya seti bosigo o tlhola fela matsatsi a le sobe a mapedi le botlhano a ke tepedi so ba mapedi le borataro ke kodi gore slender boy thapanga wa go gatseditswe merafonga ya 360 ratio tumela ha mo tlo mo ntle ke na lwana mo letsa tsingela gompieno ke pa mamise fela se atla saka sa moja a ke re moso ya ropone go robala ke tholego go tsoga ke mohau ke be kire le kokola merafonga 360 ratio timena wa le tumedisa mo letsa tsingela gompieno ke be ke ya koline wana reng khonne ke gorogile mo letsatsing la gompieno a ke tla mo gwena ka pelo e galalelang pelo e tshou go rena boitumelo mo letsatsing la gompieno ga re lebella kontle di a phakasela ya di fleke tsa South Africa go boitumelo kontle tla ke tse fela ditaola tsa me ya be ke di latla ke lebella gore di tla di ntshwaretseng mo letsatsing la gompieno metsameko e tsamekileng mo letsatsing la maopane World Cup Swaziland ba thola setlhopha sa Canada ka nnotse pedi go e le nngwe Bosnia and Herzegovina ba ba tlhola setlhopha sa kwata ka nnotse tharo go e le nngwe Morocco ba tlhola Haiti ka nnotse nne go tsepedi Scotland ba tlhola ke Brazil ka nnotse tharo go e le nngwe South Africa ba e dira tiro mo letsatsing la gompieno ka ura ya boraro ba bolaela setlhopha sa South Korea le ruri ka nno e le nosi go lefela ba netefatsa gore re a feta re ya ko legatong le le latelang la ditlhopha di le sobe a mararo le bobedi tla re lebogise ntate Hugo Bruce ka tiro entle ya e dirileng mo setlhopheng sa setšhaba sa South Africa Czech Republic mme fela ba le ko mogatlheng ba latlhegetswe mo mosong ba latlhegelwa kgatlhanong le Mexico ka nno di le tharo go lefela setlhopha se sa Czech Republic ba batlile ba phirimisa ditoro tsa rona mo tseleng mme fela ra itirela tiro bonolo meta go tshameka maleka le setlhopha sa Czech Republic moso wa letsatsi ka ura ya boraro ra netefatsa gore tsela tsa rona di pulegile re a feta re ya ko legatong le le latelang mo maitsiboeng a letsatsi Ecuador ba na le Germany ka ura ya lesome Curacao ba na le Ivory Coast ka ura ya lesome mo maitsiboeng a letsatsi mo letsatsing la ka moso Tunisia ba na le Netherlands ura ya bongwe mo mosong Japan ba na le Sweden ura ya bongwe mo mosong Paraguay ba na le Australia ka ura ya pone mo mosonga Turkey bana le setlhopha sa United States ka ura ya pone mo mosonga Norway bana le France ka ura ya boropongwe Senegal bana le Iraq ka ura ya boropongwe mo mosonga ke tse ke tsaletsa tsila ka moso bokhutlo ba peke a kodiwa gare slender boy thapanga wa go gakeditswe e go netefaleditse gore e tla boele ko kgotso sports ground tournament e le ya ga Simphiwe Tshabalala e tla bong e simolola seetebosigo a tlhola fela matsatsi a le some a mapedi le bosupa mo nakong e ke tsa dithapo tse ke poela ko line one ke be ke ya gore reng kgonne mo nakong e sa fediseng pelo nna le wena re a boa gape re a kopana go netefaletsa moreretsi gore ya tsa metshameko dintsi e ti emetjang ke be ke re Merafonga 360 ratio tobetsa fela kono kwa gago ke online o re 360 ratio mme fela wa go utlwa ratio e ituma ya Merafonga timena a ba re motho montle nna le wena tla re boe gape re kopana mo nakong e sa fediseng pelo mmogo tsa metshameko.